Ojo pamer. Ojo nganti ngungalake dodo gleleng pacakmu gembelo sirahmu. Kowe iso menang kalau maling Sukmayo Jaramaya. Sirnakno legane ngatiku luwung boyo tekaning pati ora krakon boyong kowe Wahyu Cakraningrat.